0: Merry go around Kelly Kumalo tsebeng ya gago pele ga fa go pala ga botse gore go pele ga ditlhagolo tsa ditabore go felefa le go sha go tsha go Kendri Zitkubu tletsebeng ya gago are my perfect woman je pele fela tsere go file go tsona mesong ya le khuru gona mo station and setsa go tshele tsa batho metso tse masome pedi taro le bile fa e re nya bo le sobe re tsaka gazer le ga fa ke filo gara mutla ka di ntlhagolo tsa ditabataba ka botlalo tsa ira bolo simtlabela latela gore mo station and setsa go tshele tsa batho re gatela pele mantsa tletletse mesong ya le khuru ba gona bo morana mafane bo mogale mo tlobelisela le bona mesong ya le khuru ba ga mafane re tsaka gase re leta mesha bile ga perela amagala nana la aretso sheng go radio tef thobe
1: Eh thobela Mr. Mthabo ka ha shong ke re bo sile jwa morare.
0: Ka ke gore na ga rena madutu ba theletse ke ba re lebelle mantso tlotlhele tse misong ya le hore.
1: A ke le bo sebaka ya le ka mising ka dinla mo supulo go tsatsi la phisho a tsisha. Fela go na taba ke tsa bo philo jo re tsare. Mantso ga sile tse re sa le mo kgweding ya dinamelo e kgwedi ya bolosome re nya go khwathata ga engwe ke dira ga gantsintsi u fumana ka re ke swaedi ke bo phedi wa batho fela go sentse re tsho mo bophelong jo. Ke bana medi ba li baba. Pari taxi, pana miri pari taxi. Kita pergi alor lagi alor lagi. Kita pergi jaga bersama kita sahkan lembaga la selagai institut. Kita pana miri pari nama lembaga bohse. Kita muka lembaga bohse di bawah na. Kita pun jauh sila bohun mana kisah ni muka sepuluh orang. Mana miri gua, mana miri sepatu mana kumbi. Uno ye misha muka rata gua na. Kita pana miri gua, mua agak berlega bohse di mu. Uno kau rakyat follow kau nama. Kada mara go fuloga gona ke mo ile ngore ibile gona maso wa go bontsha gore go ka engwa yena mo na medi o nela ga tsosa wa lwa walla gore bana medi ba ibo re ba o tledi ba di ba di tsana ba ya mama pelong e sengwa male ba mola ile yena a ga tloga gwana ga peletsa gore ba ya mo go nya ka go yena a re le moshile ba ka le lengwe shile ba tlo sa ngire re ithuta gore bophelo bo fetogile ntse ngwa le ngwa ka no ba go sa irutelwa go sa itsene maro sanje go ruwe sebe le ga ile gore ga bona dipampiri tsa bona empa tseba tshipidi fya ya gore na fatana ga le ga o tsena mangwalo a tsona seema joang sigira joang kwa tsalo go no ire a yeme gona fa ya yema then go sasa wa fetoga ga polwana le bona gore ba dire tse ile go tsa malema e tle bo shipe ba o tse di gape mo go dinga dina mele a pa go se ba fetole di putisi tsa malema mo go bana medi fa le go ba le mo shama ba ka botlhokwa e leng ra direga ka gore ka mehlale ka mehla re mo nang bidi a fitla ka gara ga nna ka ga khumbi wa butisha gore na khumbi ya ka wa mo tie tie o mo fakara bo ise go yona ena yuli tsa go sona le tse ka mehlale ka mehla re tsela le tsona mo dire le mo di taxi rank fa fetana ka mo khaitsa go ba male instead of amone ka mo fakara bo ya nne wa mo khatolela o mo tse ka mo khaitsa go ba male tsela ka mo tle ka ga mo nang bidi le yena bana ma tota ma shupa gona no re tsologa gona a sa lebella gore mo tle di ka mo ra go na le fatagana ga se tshella a re mo laitse aba mo khadi mola mo amanya re ke dikgi pologa mola ga gore tsa o pologa go ntse mo kratang gone ke ba ba re itseng ka mehla gore she dulutse ka mokate ke nna le beng ba tsona ba sa re go mangwalo a tsona empa le rena a re beng le tsebo nka no ba ke sna driver license mara ke tsebo gore na ke kae mo koloi kae mangona nka no ba ile gore mo hlomwa ga ke ya sekolo for communication go bolela tsana le batho empa ke sa ntse ke ithuti go tseba gore ge mo nang le tsana mela ka gara ga satana se a tloga se hutsha ke mo fotelo ka mo khwama leba motlhalo mongwe wa mafelelo mo na medutsana ka gare ga sefatanaga sa ba sa botlhe ga a fitlha o ne o thoma lo le go ja ga a fitlha a tsee molao wa ka mogare ga sempie ebile go ja ga gago a se taba gore motlhomongwe wa tshilafata goba eno ba taba gore wae motledi a mošeatsi ka mokgwaetsego wa maleba a go a tshwanela lemoša motho ka bothakga mo lemoša gore ka mo gare jele jwalejwalejwalejwale ka gore mafelelong le yena mo namedi o laiang o fetsa tea dilalatlhela ka festere ka baka la go gase melago ya bootlhetse tsa ke dije monalonalo tse e leng gore di fapanya batho tsatsi ka tsatsi batho ba ba moya ba gula ba gopišegile ka baka la go sa tsele jale go go botlhokwa gore batho ba ka re phela mmogo tsatsi ka tsatsi ba a dirišana ba beelana botho boroto tsa feleng ba tlhokomelane Mr. Mthabo ke ntho je bonalo fela ke bolela ka tsona seo fela ke ne gore go le re bona ke re ao ga gona taba botse gore go sa raboraa bolesetsana mo golwane tobe
0: tsatsi le lebotse ka moo go lla re lebogeng
1: a go beng jalo
0: le bakwele makagese ka mogo batla ba di beile ka gona mesong ya lekgono gomme ka gore re tsena kare ga tse diragatse mafelong a beke gore mo stationeng se sa go theletsa batho gore tefano 3.8 FM betele fela metso tse lesomesenyane re bile fale e reng ya bolesome gono ba bjalo e fela ga belo fa kurukagele gore raka gare ga tse diragatsego mafelelong a beke re di thoma ka tsela e kurukagele gore re tseba gore mafelo a beke a mangwe le a mangwe go tla balelo tse di diragago tse di kgatlhisago le tse di sa kgatlhisego nako tse dingwe go tla balelo tse e le gore go di a kgatlhisa ke tla ka gore na e ka bale gore dilo di dutse jwang e fela ga re lebelele fa taba tse le gore go di a diragala mafelo a beke la amangwe le a mako motheletse re tef mo mafelong a beke gere galemela ka rebele gore na e ka ba e le gore go tse diragetse go na e ka ba di a kgatlhisa goba ga di kgatlhise na gomme re ya go di lebelela jang ga re re di lebelele ka sepopego se gona mo stationeng se
2: e ka ba o nyaka go tseba ka tša temo segwera tša maphelo le diresepi tšeo o ka itwatswago menwana ka tšona sefeto e ke lenano la aretsošeng bošupologo go fitlha ka labotlhano ka iri ya bosenyane go fitlha go ya bo 12 mosegare radio tef setiši sa botheletša batho
0: aga ke direga tše mafelo a beke botshele jare re tef ga re galemela re thoma ka go galemela balatedi ba kgwele ya maoto kuruka ge e le gore kere re bone ma mafelong a beke ge setlhopha sa Orlando Pirates se seno fenywa ke setlhopha sa Mamelodi Sundowns mo e le gore go ba bangwe ba balatedi ba kgwele ya maoto ba tseba ba dira dilo tse e le gore di tloga dimakatša kuruka ge e le gore go na pele o bo boledišana le yana o montšha gore gape le jelwe wa tseba hei a ebedo ba maluto ona fa o merisa tse borena e ka ba ile gore se se tlola ke eng ka ba ile gore go ge batho bana pele ba latlhegetswe ke papadi o swanetse gore go be le batho ba be le maetshwara mohutong pele fela re a galemela re re papadi ya kgolo ya maoto le sekela pele nanapa motho ano e tšea ka bogale kuduka ge e le gore ke papadi fela ya kgolo ya maoto le baraloki ba baralokago yona kgolo ya maoto e ba re morago ga papadi wa kgwetsa ebile badutse go gona ba ipsina ka tse ba iphinago ka tsona go bontsha le go laetsa ga botse gore abo ga gona letlho eno ba one gore bedo ba papadi fela ya metsotso ya masomesenyane 90 minutes ka moka gobe malaka go le lengwe se re nyaka gono se bontsha le go se laetsa gape se se diregile go mafelong a beke ke taba ya batho ba ile gore go ge e le gore motlho mongwe go na le batho ba ile gore ga o kwane le bona le ge e le gore ka speta ba go se kwane le bona fela e fela le taba ya go kgwetsa e le gore go motho o napile a ikwe ka re go ga se a swariwe ga botse ka taba ya poledišano ga re belele mokgomo ka one wa go rarabolola mathata ao re nago le ona motlho mongwe ao e le gore go mabakeng a mo re kopana le ona ge e ba le gore karabo go gatile dikgontshe boledišana le yena gore nto e belele bjalo a seng kgatlhe se ka kgwetsa e le gore go motho o feleletsa a itela molao matsogo kuruka ge e le gore bone go bile le dikotsi tse diregetse mafelong a beke mo mole le gore ke thoma lenano ke bontšhitse gore ba bangwe ba ka tsela e ba dutse mepeteng ka dipetlele tse di farologanego ka fase ga mabaka a gore go motho o rile a re ke a re ke a galema ba roka seng galeme a feleletse e le gore go ntšha sa bogale o kgebetla motho bjalo re re go kaone gore go bele poledišana ge motho wa go gatile motlho mongwe motho a sa go swara ga botse poledišana le ena gape se sengwe se ke nyakang go se bontšha a ke tsebe gore na e be e le gore go molao wa go nwa madila kwa mokhuta mang tlhe mongwe ge ba o gona go dika ge e le gore go na le nako tse dingwe mo o kgwetsang gore o nkgwetsa motlhe mongwe ke itshwaretse tampianaka
3: nanka e di ba tampiana
0: ke itshwaretse tampianaka ke iketlile bjalo potsiša ba gore na ge ke tshwere tampianaka ke mokgomo wa kae wamtlhe mongwe mokgomo botse wa gore o tlo o nyaka o fitlha o nwe le nna tampiane yaka gape ke tampiana na le le tsaka me khone ba
3: me pile tla itsane
0: awwa
3: a sanga la tla
0: itsane awwa ke fa botlhala ke tsiwa ke re la se ke bo ke ra gore ke bone batho motho motho mongwana o re go tsena

0: ke bedulo tsa ga botse mo ke yemelele ke ke bulele channel ola le fofa ka something is taba tsa di feel aha
1: aw come in le sedi aw ha bana morodi ya e machetele to di tse tropo he gore motho a re re wa dula re nwa tya re ngwala something mo go ena ka mo kantorong ya tsena ngwana ha a sedila papa gane smile se ka o no tsena o tsuputse molomo a poska jela mmagola go phela a jereng kwa ebile phateng
2: papa.
0: Yes my daughter
2: le mpona gore le gona ka tle ka dilo tsa go thabisa mo kakere
0: e be ke sa tsebe gore a wata ka tsa go thabisa ke re bona wena gore a wa thaba ke eng gane go ne legole le thakileng kwa gae goba mogotsi ya go gotoetse
2: papa
0: my daughter
2: a se nako ya metlae
0: gane ke kera metlae nna le sedi
2: ke bona gore le thomile o nyokodi ya di-joke ka bophelo baka papa le ntebeletse o kare le bona o kare ke nna joke
0: gane le sedi botsebotse o sori efe e ka re to o tsamaya mo o tsamaye wata mo mosomo wa ka o to wantelela o nyako to nyaja pele ga batho ba ka moka
2: papa I'm fed up
0: ka eng le sedi ke go dirileng nna
2: papa a ke tsebe gore ke eng ka lena abo a le mpone ka gae a se nna ngwana
0: wa tseba leseding ke botse ba gore ga gone motho ke mmonang ka kwa gaente kogore ke ba bona ka mo ka mara ga gone o ke mmona go feta wena o bolela ka eng
2: latsa ke eng e le gore letlo tswela pele lekidi ya dictator ya bophelo baka le to ndro ya nna ka kwa gae
0: e bjalo ke ya goko ke a bona le gore o tšhaba le go nlata thwi o bolela ka taba ya go akere monna go ndiela batogolo nako e fithile gape
2: papa e le gore le papa a mohuta mang mara
0: wa maikarabelo wa nnete papa wa mankgonthe man

0: second year of university.
1: Yeah.
0: And already le nale shetse le mpona ke le ready ya go belega bana.
1: Ah, listen, mo go ka sekushishwa tse bore na bo mma ba mpele ke le ba ne mengwaga me kae.
0: Papa, that's
1: o mosadi wena o feleletse.
0: Papa, asina mosadi ke ngwana, ngwana wa lena.
1: Go pele go thosho lontsi ngwana ka bona batho mo gore lebelela ba ba shumeng mo go bona. Lesedi wa tseba keng a otolola ka mofising ya ka kere ya gae ngwana ka o tontse ntshetsa matho a batho status sa ka batho ba to reng mara.
0: Papa, all you care about is your job, your status. What about me? What about my feelings?
1: Eish, Lesedi o bo sa thoko gore o etise mo mushumo ngwana ka gopela o ye gae gone ke tata gore monya gore tata re ilukisha o ke dinye gore wena o stop go tha o latelela mo kantoro o itompotsa ka lotse.
0: Papa, le ga o ganeng le bophelo baka
1: e
2: Ao, oh, mamurubi.
3: Murutu wa.
2: Lekaina.
3: Re bona lekae murutu.
2: Ah, wa re gona.
3: Eh.
2: Re ke le bona so bile ke rawo, re ke le go putseng ka service hela, ke postileng kwa mafarata teng kwa.
3: Yo, yo. Ora service e uru to edi akala botan.
2: Yo, na ya le ho.
3: Ya. Gape ka mokreke, ruro tsana le ditsotsi.
2: Ah, motho.
3: Dikebekwa.
2: Ke gore mamurubi a gona le tjatjile le tile le horeng. O ka no na pa busha masofa a sira gona go bolela.
3: Ai muruti. Ka bibile batho ba phataletse. A ona motho a ka dumela go dotsena ka kereke ya ditsotsini.
2: Oh, kereke ya ditsotsi.
3: Eh.
2: O go pole ona mamuruti. Muruti o ntse o bolela ka yena ba reng ke William. E tshe go wena ka.
3: Ka bene be xa se mo re ke
2: tsotsi. Ke toa mapolice e ka re go wena o tsiba William.
3: Ah eh. Na o ndogola muruti.
2: Ya le re go botse. Eh re stara re sala. Tsa maya o tama o konkoretsa kwa. O thabele shata ka bokgotha bile le shata ka ona ni ya. O botse maloko a kereke gore thapa ma ke a nya ka. Kereke service ke ya go tomata fa tsa lena mamuruti. Gore le ska dumela go ropa ke le na ba satane. Le le ropa e kwa ne lo shetse ro gana le muruti.
3: A o a gona botshata muruti. Na gona go kita ke bolela le se tshaba gore se buya gape gape kereke.
2: Sepela o die biao. Gore nna putla tsha. Ke tla ke gona go folosha mantsho a modimo a mphile ngona. Eh malebana le se tshaba se sa gape.
3: Mana muruti re go botsa tabetse. Taba ke tsa monielo tshe. Lo ene o ra gore wa jale talent. O tlo ya dronko lo
2: ene. Mamuru mampase taba monielo. Tabe botlhokwa she emergency service.
3: Ha pa ne ba bujisha mapolisa kere. Lo ene o ja monielo.
2: Ah wa man mamuru. Tielet ba polisa ga ni bela. A nya ga taba tsa di kuba. Ene di kuba tshe. Ke tle ka William. William o ile re na ke motsebi a sanga kopana le ene. O tsentse ke wena ka gare ga kereke yaka nna ke sa ile conference se le ba letsa leng
3: muruti waka a re so thareng re bolela ka moyo o tse ke ta ya ke e challenge le se tshabe
2: ya
3: lwana o ye fase nyane o ska tela ka bogane
2: na ke fase ba muruti you know ba re wena o nya go nule shata na go le na
4: Masaiguwe, batamela mumanya.
5: Speaking.
4: Wewe na o shenji kiba e, aguru guru wana sa tswala kuwa rogwe.
5: Ora ke change kiba, ona nrakele kibentso. Ka re wena o le challenge.
4: A wena ke sa re tshe ka gara ka mogore, ke re bolela fela. Bona man, o wena ntwela o yela uza uza ile. Ai man, e dira dilo nyana. Ganyana ke ya galonyana ja o shesha shesha wa
5: o rabianka gore eh ka letjatji gona go hwetja go my 5 nyana ya go zaba
4: a ke nyaka chalete nyana e nchinyana kana go nyana e nyana o re kore ke nyaka ino rupu ke be shab
5: a go kwishisha speaker ka gore wena o boene chalete o theo shala mapetolo a go tura he
4: Ao, bueno, bueno, le la motho o se jo mo jaja ka godimo. Bo, ke nya ga tshelete man. A bona di plan e tshele mo nyana tshele re di ka diranya na ka speed.
5: O re ke mangwe le gwalela go gaphola, o bereka ga gaphola ba go fa challenge nchi. Ga botse speaker o isha ka challenge nchi nchi.
4: Eh, a bona o gaphola le tshele ke nya kang. Ai, a ga se gone man. Ora ba na plan ga ne Ema yana ka metswa la ke bo mo sa ya ke doctor ya ya ya se re shabu

0: bogolo jwa o tshwasa ke nyaka tšhelete
1: gape ka mokgwa o sounda ka gone ka re wena o nyaka kgomo di goba dikgomo
0: pele di kae tsona re
1: a kere go bolela gore o nyaka tšhelete ntšhintšhintšhintši o bolele tše ka re o reka dikgomo
0: emanyana ka gore nna ke nyaka o diang ka tšhelete ora ra ona plan
2: Megant.
3: Yo papa, ke le baga le latlalang tsa kwa sekolong wa tsa bile le tsela ye be ke lakalela gore.
2: Yeah man, eish. Ke nna ke re hoze tika ra ile go jangwa na ga mogale ke sa bolele le yena.
3: Yo, shame, a go sa ne bile le kgona go nna ga na once in a lifetime.
2: Ba bona yo le ka re o tshoma re tsela mongwe go thaga le ke
3: Megant. Ah, papa, a se di tshela ke like ndi mara la kushisha.
2: Ana go rata yo ngwana, go rata. Go rata ye jegen. Bona man, jegen ke kena ka look sheet aba ga man ya gore o bona bokoko wa sekuku.
3: Ah, ke tsibile le thoma le ri rata. Ke mathomo bile le ntjile o ke le kwa mo mlomo ngwa le.
2: Mara.
3: Ke mathomo.
2: Ya gona ga lotle ga rata ngwana ga man.
3: A ke ra le mpotse papa.
2: Mara ke mo le ba go buje ka re go rata kuru ngwana ga.
3: Le mpotse le gona le mpotse ka bokoko ba ba ga sekukuni.
2: Bona ke le tsela ngwana ka re ba ba be di ka mo. Ene o lebelele. Hat mara o bona uri tshalete tse go ba tsaga o tsa mo. Tsa tshalete tsa ga tse gidi bereka.
3: Papa nna di tshalete tsa lena ke dinyaki. Ke tsena sekolo ke tlo iperekela. Tsa lena di tshalete a ke dinyaka ke ra ke tsibiri le di thomile kae?
2: Bona ngwana ka re dieso. Ke na na mara re mo re bukente ngwe mara no. Ha ya man. Ba tla tsagala kwa.
3: Papa ke busy. Ke busy papa.
2: Bana bana.
3: Ke busy ka sekolo, bona le dilo tse seng tshiki di dire ene le gona ke nyoko yo bona bommaka.
2: Yo. O go kwa go.
3: Poko go ka ba fi papa.
2: Bomma.
3: Awa. Na ke ba tsebe bile le bona ba ntsebe. Nga si mo go batho ba ke sa ba tsebeng.
2: Ya mo di ra mpoela. Mara gona taba ngwana ke nona gana ga botse. Dula botse ga botse o iketle. Ska isha pelo o di mkare ke a kwa ka re o thoma go.
3: A ke shi pelo go di. Na le nama.
2: Ga pe nna ke ke mshetse go dugudu. Ene poko go ba go ba go belaela man. Ba ne go bona.
3: Ba mponang. Wa mengwa ga ka mo ka ba sa tlo go tlompona.
2: Awa ngwana ka gore wa tswa re phoso di ya ke motho na.
3: Phoso idi ke motho jang papa?
2: Yo.
3: Phoso idi ke motho papa. Motho a di yang di phoso o na e bona gore ke di a phoso.
2: Ngwa
3: ga ka mo ka e bae kae? Na ke ba nyaki. E bile nka sa ya le gona kwa ga sekhukhuni.
2: Yo.
3: A ke yi.
2: Ya no arza mae ngwana ka go isha gae.

0: lekgotla la dipoledišano go setiši sa go theeletša batho ka mošupologo re a tlhatlha tša merero ya bosenyi le bagoro ya sepodisa sa Aforika Borwa ka mankweng
1: re a tseba ebile a dumela gore batho ba ba lešhang 35 ba dula le lena ga gona mosenyi wa ka tla a senya mo go dulang gona a etswa a le bogomo
0: ka labobedi re šetšana le ditaba tša molao le ditsebi tša go fapafapana
2: mošomong o mongwe le o mongwe go santse go be safe in terms ya environment environment be mo e leng gore ka se tlhagisitse bašomi goba batho ka moka ba ipetsang ba le mo environmenteng
0: la boraro re swara dipoledišano ka seemo sa thuto ka mononageng
3: barutiši ba geso thuto ke goba morutiši ke pitso fale ge o na le pitso ga o a lebelela kudu mašeleng ga o a lebelela ditseno sa go se o se lebetse kudu-kudu o lebeletse go bona gore wena o ntšha bokgoni jo bolo gona mo baneng
0: mo laka la bone re sekaseka merero ya tša maphelo
4: molaetsene ba le gore malaria e gona matsetse a o sa kgetha gorena mafelo ke kae motho gane kwa a tšhabelela ke phišo a rema ke tlhogo mmele o lapa a itswa dikudumela bosego a thuthumela le nako nngwe tlhogo a dikologa phika tše kwane di bona o tseba gore o dumile ke mennane ke tumela bookelong
0: motheeledi sefeto ke lenaneo le go setiši sa gago sa mmamoratwa radio tef 103.8 FM setiši sa go theeletša batho

le le hono re sa go swaretse tshwantshetso tsweledi ya rena ya mararankodi a bophelo yeo bangwadi ba gona e lego Patricia wa Galiputu, Gloria Maponya le Paul Letshelele. Motsweletsi Phethiši Patricia Leputu, motsweletsi Gloria Maponya. Medumong le metšhineng ke yena Lucky wa gabopape a na le yena Mahlodi wa gamalatši. Mararankodi a bophelo.